Narasimhan, Udit Narayan aru Sunidhi Chauhan ni rengapa jo bole so nihal film ni git ko kena soha. Tau na simang na Jashwinder Narula aru Shankar Mahadevan ni rengapa Jurai film ni git ko ga madang skainga. Kita rao nga Meri Zindagi Ek Pyaas.

Narsimang Siraj Utpal aro Rafakat Ali Khan ni ringgapa Yangistan film ni git kuwa kena so nama na ha. Tau Narsimang na Bhupinder Singh aro Hamsika Ayar ni ringgapa Pir Kabhi film ni git kuwa matang sekai nga gitarang nga Jini Jini.

0: Nasimang prungnam tura program ko kunasona manaha. Sumoy da ochet sot pribonga baji ong aha ria sumoyo nasimang. Taalni poido. Secretary Higher Secondary School Daluni. Adora M. Sangmani porets kagaba poido ko kunasona mangin.
1: Angi bimuko adora M. Sangmani mga anga Secretary Higher Secondary School Daluni wa. Angi da umang nasenggaba poido de janera wa. Yako segapaan ma Brazilian G moment wa. Janera ayaw na amay ronggaba u janera. Bisuka ang mukhang bimang ganda mandi, wanti sabah mamang koba galchang jagi nadi. Nekchang jagi shrak maharak mesuk bibiyaki, bimang tangtang chitreng betet gulut jangjang. Nekka gepun koba taleng luk pal jangjang. Matjawa dununa darangba naa jekai unga angna mesukki nakna. Ngrik jangjang nektuk kaya nadi pelakun, Agal saku darang ba nak geta tong jakun, rabia janira nak diang kudi, canciya tangkun pelakna pata ni. Ubibia janira nak a pelakun deprot gepa, mekang ganda mekang mesuk katai gepa. Nega kaci negepa geta kosak gelgelku, agan tukan nak a mandini mekang bimangku. Sakan jian jena amjanang mekangu, bibi ragi jaan ukna amjanak ni katau. Taknang kepadi nak uni rasung mak nabati, taknang gija di kerajaan e kata jaksi jike. Indi yoba darang ba nak ku mat nangja, pat desa nanaan kaket kepas aki. Nitu gija ku nitu wakti pendap nadi amja, nitu waku siyati gisik sat kepadi ungja. Agal sakirang kusaku nabat telani, mukhang tangtang ku nye mak nabat syokani. BN bimang getan ni cantiknya gisku, siya maina angan itu pak naskah. Cantik itu makna sauba guntang ku kuala. Jatni mekang bimang silpaja nampaja. Jawa ni deka niyo kran tak nang pakja. Jawa di jani yang tangku silpatata. Acik nak di jani yadi dongcagin pasakna. Gundi tunga na'o acik na'o cangjasa cakalna. Arat biya nadi antangku selbatata. Ban janira bikilinga o jani e taljenga. Jakwatai sogo maina uo jani jainga.
0: Nasimang daalni poido o. Secretary Higher Secondary School Daluni Adora M. Sangmani porets kagapa poido ko kenasona matnaha. Dao nasimang na. Limbert sangma aruni dolni renggepa isolna rengmatelani gitrangko gamatanginga. Gitranga raunga. Tunga isolni balpakram, ancheng grong rektai pilgenma aru ansengatani rang.

0: yan akashwani thura somoi da os khu khola chiba ji wa ha arya somoyo na simang bi sarang ni kurang program ko khuna so namat gen skhang ban simang bi sarang ni kurang program mo discipline ni gman palme sangmani thari ga pa bi sarang ni program ko khuna so namat gen
1: dalla simang ya bi sarang ni program ona re bahadi gman ana simang sakan tigon ya programona rimchakswa talo anching ya programo discipline aro namgpa dakbe walangni gman skier aniko knangen ba skier aniko anching takangen discipline yan rakbe gpa khatangwa aro chakhal thobi gpa aro nang chungmot gpa khatangwa english kusuk oba plakan ma sia ya aro wiaya Maina discipline khatakwa chung salan tian an chungni jangi thangan yo chakal gpa khatangwa wa khata english kusu kung oba ko thalatna na men rakpia bi sarang na simang phla kan discipline ko na men rakhia ne anga bibira maina na simang da audi skulo phorai parang wani gman discipline ko rakhia ne anga chanchia bi sarang na simang giza khamko khaude Bam apani katako mani jaude, Bana simangi dal bat kparani katako mani jaude, Wabisa kode discipline dongja neagana. Aru wabisa de dingu ne antingwa bisa ko hakan runga. Andiba je bisa an schoolo discipline dongja, Aru schooli niamko jarukja, Ba pia ukode sasti untelaya. Ba disciplinary action ko rana nangin ne agala ko anting knarunga. Bisana da alhaya anting ya nasimani program ko abaching naskang. Nasimani kna tobe ba kurang chi git mungsa ko rungi abaching na hai. Nasimang git mantokamo? Mantokamo mantok cha? Ba jan git ko rungna nasimang kusyong gen dao? De nasimang ya git ko dao na me kna tobe rungbo ne?

0: 안타고 니라니 아로 아로 마요나 크라 안타고 크라이 사손 카니 마야 디시플리나나 안타라 나나 코라 플락니 비는건 사손 카이라나나가 제 비아포바 사손 카나나가 우니그만 산 증아레 디시플린 코 스키라나바나가 디시플린 코 안층 플락 비아폰나가 안치니 장기 당하니요 discipline dong jaon anchang mandis khani chonna ka khaba matna bi saoni discipline ko mai khai chakhalna nanga chungmutan ye discipline ko namma bewalu aru khragta kanachna nyo sontol khasa nyo aru maniani gnang bi sarang dal ro ro gen chim ode wan dala haun phoraya nyo ba aru changgi thanganiyo ba chusokpaung naman gen Ukon English chi discipline makes a man perfect ne agana. Chongmotan jibi san discipline jangi thanga wa mandera chisokbangwa uni kamrang ni thogbangwa chisokba mandeokna discipline na chungko takchaka. Discipline ni gamchata aru uni gun aru bulko discipline ni ma dot ne agana matna. Maina nukku maagaparang bisarangko namma ori atnaska. Noktango disiplin dongo de apaloba dongaya. Noktango bisarangko kata mani jau de anting maagaparang namma biwalo sason kaknama nanggen. Disiplin wan mengsa dalbegpa education wa. Disiplin aran chini janggi tanganyo skir anyo wa. Skia porako Aru nama kam cholon biwal ko noktango na abaching na nanga. Ya discipline ko anting jol-jol skulosa na abaching ang jan diba? Nokko chonahonin discipline ko anting abaching na nanga. Maapa na katama niya niko, abitang rang na adatang rang na kaasa niko, uamang niya gana ko maniya niko, anting knatim na nanga, katama ni na nanga. Baby ko agan gintimode, Kam kaaniyo, porayaniyo, kaadeng aganani biwalo, cholono, ganachnaniyo, bammaniyo, yarango discipline dongna nanga. Unosa nitoani, kusiyongani, aru dalbatkpa, wan tomtomani donggen. Unigaman bisaonin discipline ko na medake rakina mangen chmode, Gua bisa ko gun genange aru ku siung kepa takin ken. Anjing ya disiplin ko anjing ni bewal ko san namat tani ne ranyung ja. Di ber disiplin ara anjing ni agan ani bewal upa namat nanggen. Ramari ani bewal upa kolpo ka ani bewal upa aru anjing repengs ka baksa ka dengan ni rangoba anjing disiplin ko rakina nanggen. Kragija agana kragija kadanganirang ko dakkenchmo ode wadi khrani ungja nidkani wa mandis karang skatan khadeng bo bi sarang ko skatan agan bo bi sarang ko de mandirang namnukja uning man chara agana nyoba kadangani mangmang oba aro anchung ganachna nyoba chana nitoi ganachna nangen uning man bi sarang nasimang bi saonin kam bewalo Kata aganani rango skier ananga discipline ko noktango magparang maniatani kam aru skulo skigparani kam bamani aru chakchikani dongosa na chakchikna mangen ongjao de skulo skigparangni skimtungo gisiknangi ja jakki ruwayo de na amaninga ko mangen maina ndakba discipline dongi ja gapa bi sarangde Bamani gisek tungjao de poraya nyoba chusokna manjaba. Anching mija mangmang kerel ao student saksani teacher saksako sootako knana manaha. One discipline dongijak pa chatro ba chatriyong achim. Unigaman, wa student no discipline dongen chimode wan naka kamarangko kana ka tungjao achim. Heje bisarangan discipline dongjao wa mangsa magapa bhagapani aganani rangko wa knatumja. Wamangko agan chakchaka aro teacherangni baski parani schoolos khiani rango wamang knatim gija chikchakirwa khatamani ja discipline dongba bisade phanglan jibya poba Katamania, school of us Sakiruja, Gulzano Kramovas Sakiruja, Ski Parani Skioba, Tom Tomek Natama. Bisaran Lachimon, Schoolo, Lachimani, Schoolo, Ribaon, Teacherani, Napaon, Lachimon, Teacherko, Baski, Boho, Maitaki, Rumtaksua. Maitaki Rumtaksua? Wishka Rumtaksua. Yan. Student rangni ba bisa rangni chatro chatri rangni namgoba bewal tin chen salo teacher na painga unon pla kan chadinge teacher ko teacher na salam kon sona nga ba teacher ko wish ka sona nga somoi ki ta wish ka sona nga nokko aro school o san discipline ko bisa rangna ski on ani ongja andi ba song salo jangi thangani oba discipline ko ski on ananga ya discipline da ansung school o aro Nokosan Zark and Ayan Yongjan, Ting Ji Oban, Tingi Noxus Hongsu Boxangi Tangi over Yah Discipline Quantung Zark Nananga, Noxus Hongsu Goba Mandir Ananga, Wamani Katakoba Manina Nanga. Tumatan and Tingi will will out and get Tangani Rangoba Bisaranko, Discipline Nigumans Kiotna Nanga, Bisarang Bisas Kahoba Nam Giza Takna, Didia Tako Takna, Dratani Rankwan Tunik Nabak Nana Matninga. Unigaman and Ting Magaba Pagaparang, Magaba Pagaparang, the drunk on a men's msakna nanga, Namat alone, Aro Kamnigman's kina, Aro Sauba bisarang, Bisas Karanio, Giza, Kamko, Kahon, Kodiko, that Batkaparanga, Ganyon, Chinabas, Kion, Ananga, Yanma Parani come, Bisarangko, Namaz and Gitanga, Aro Bisaraniba come, Bisas Kako, Giza, Takahon, Kamode, Wako aganis kien ani, ban tang agana pa jagin tumo ode, talgaparang na, aganyo nani jetakode talgaparang wabi sako, namara mauna rumbana mangin. Maina bi sane aganon antara, antatani bi sa magaparang kwaganinga, antatani bi sa kosan aganja, bi sarang ni agan sakode pla, bi sarangan, bi sarang sakan, ti bi sarang kwan antara, namara mauna rumbana jotung hananga, aru bi sarang ba, bi sa skako, nama bi walo, Sangi tangna, dak chakna nanga. Wan again, tangara kal susani ranguba, bisarangna, nama, bewal, aruba, mani, gumans, kiot nanga. Jekai, sporting spirit dungi, dungosa, kal susani rango, kal nanga. Unosan, at sokobong naman again. Mina wan, ba mani, aru nyam korakiani, bewal, wa. Pana natsum school rango, sports rango, wa. Ya, sports rango, ba, tangara. Discipline goes arcana again. Discipline goes arcta ode, bisas karang nam nictawa. Unigaman uanode, kalgrikoba, katsu sauba, gisixani, kaonangani, umquatgen, unigaman. Discipline goes arcic, kalsu saude, antingarach, sokopa, namatna. Bisarang at Simona Sunday School and Siri Ama? Ya. Ya, da yanona programmers of Bagbagamug, Bisarang and Sunday School Siri Ama?
1: Ya.
0: Sunday School of Gitrangkurung Ama?
1: Ya.
0: Dan nak simang ni Sunday School orang gepa kit mengsakot orang ati ni.

mang ni ma apaba na simana arubat dikha sagen andan man sinim ma apada thna kha sa dibana simang nam gpa bisang ode nama khamoda luruwang ode anchara anchinim apaba arubat ti anchna kha sagen discipline kwara mother of success nia gana discipline ara chusokani ma gpaungana chusokani ma gpaungana unigman ma gpa bisarang ko je khai kha sae ba ai da lata wa gta cha cha discipline ba nang ko mukhangchi phoraya nyu ba ong jamaina tal ge pa chu sok pa ong atgen discipline ra cha ani gta wa discipline ko cha to ti ni ge ba de discipline baksa dal chapgen a discipline ra chu sok pa ong atna dak cha kana aru discipline ra mai dak ba bisa ko ong atna mana bisa ko bisa ni janggi tangan yo mai takba bisa ongat na mana rakali akane ni mai takba bisa ha sontol ke pong atana discipline dong ba bisa sontol ke pa bisa wa tinggu ke pa bisa ongja discipline dong pa bisa de sontol ke pong atana chusok ke pong atana aro discipline dong ba bisa de mai wana uni kamrang phang nan khusi ona dinggu dak sum ba bisa mamung salaba khusi ona manja ndi ba discipline janggi tang pa bisa nama kam ko phang nan kha ge ba bisa uni janggi tanganiyo khusi ongna mana chusok ani go mana khusi ong ani chusok ani aro discipline janggi tang pa bisa de mai kana bla kan wa bisa kada nikseng ana nikseng pong atana discipline de aro je bisa discipline janggi tanga gua bisa de sak kepenang na ba khasa aro sak keperani khasa ko ba manska haida na anang ko bil gnang ate asong ko sason kha ge pauna ba ya discipline sukat na ba dunga na discipline changi tanga ode na tal ge pa man de saksong to ko de nang ko plakan nam ne gen arnuk seng pa man de ung gen aru ya nang ko asong go sason kha ge pa ungat na ba dunga uni ge man ya discipline ko ra go pe agan gen chimung ode discipline ara mother of all success ne ga na na na chusok parang ni ma ge pa plak chusok parang ni ma ge pa na discipline dong ge pa phangnan chusok bang wa aro ya discipline ara sakan tikon plak man de kon chusok pa man de ong na aro sung para ma khuri na mi sok pa ong wa bi sarang da lo an ching ya bi sarani program ni somoy bo na sing ha uni man ana simang sakan tikon ya bi sarani program ona ribani gman mathelan baksa na simang khondake khu phatianas ka na simang sakal tian skulo sang jamaina songsalo ba nokko ba gelja nokko ba aro anchini rpings kharam baksa dung rurumon phangnan discipline ko ja arkna nanga aro discipline baksa sanggi thangna nanga discipline no sanggi thangpa bi sa sa mai ong ana mai kup takba bi sa ong ana sokupa pla kon chu sokupa namat gen aro ya ndakba bisarani program nambi pa program wa unigman ana sima sakan tigon mukhangchi ba aru bang matte ya ndakba program ango bakra china sima sakan tigon mol mola aru sima sakan tiba ya program ango bakra na jothun kha bu ha ching ya program ko ma chot sangat na sang ching git aru na sima ni git man ge ba khorung thai ma chotat na hai ma je git kurung na na simang da khusyung gen blakani chin de na simang da o ya blakani chin ge bagit ko rung bode

0: chi.
1: Te ra si mani bla kan chin ba git nam be ha. An ching bla kamon an thang ari chu sok na man ja ndi ba isol ni bul chi sa an ching na ng pa an chini ke tel ji suni dak chak ba bul chi sa cha ra phang nan chu sok bong na man na uni man an ching ji kam ko ka ba phang nan an chin nok ba isol ko gwal ja na maina wa gri de an chini kam chu sok bong na man ja aro na si mang git rang ani

Nasimang bisarang ni kurang programo, disiplin ni gaman balme sang mani tari gaman bisarang ni program ko kena so namat naha. Tau na simang na cesil mo menirang gepag, gitrang ko gak matang sekai nga, gitrang arang nga, endin reba nak ninong na aro, naan ang nasim saka.

na si Mang Sengat Sang Marun Lolli nga bagi drangko kuna sulu mana hada o Prangni chikang ba jay minit kula chi ohan dali ni ko wata tska pa bibit parati program ko kuna sulu mana gen chikang ba jay chisha ba jay o dali ni ko wata tska pa hindi ko burang chisha ba jay minit mua o English ko burang ko kuna sulu mana gen ya nakaswa ni tura

0: nasimang farkis marak o farkis sangma aron dol nirguba jitran kuk na suno man ha dao tuk tuk sani jaman o mga pan program lang kuk na suno man gani ya nakaswani tura. Ya nakaswani tura dao na simang na mechik rang ni program ko watani sumayo. One drop of humanity give blood, save lives on the observance of World Blood Donors Day. Dr. Tamiji Momunko, Srimati Kuisa Tirokchi Di Shirani, interview Rani ko, kuna suna matgen.
1: Sakantikon. 증리 프로그램 오나름 작소와 앙아 구이사 대륙치 디시라 투라시블 호스피탈리 블랏센터로 카운슬러카 잉아 아로 앙 박사 다알로 투라시블 호스피탈리 블랏센터로 카잉급바 독터 독터 타미 지 모먼 젠 시니어 메디컬 앤 헬트 오피서 옹잉아체 다알로 월드 블랏 도너스 데니 금은 증아야 프로그램 오 아간 달라당겐 독터 Nakoya program onarum chaksona kusiong bea, World Blood Donors Day ni gemen, knasoing pasakan tina, ontisa talacheng namat genma, doktor?
2: Ya program onarum chaksoni nama tel bea, ya World Blood Donors Day ko bel siantin chibri junno agasak gemukchin manirunga, aru ya chibri junara, Carl and Steiner, jean Nobel Prize winning scientist unachem, uni birthday bangwa, Aruwara ABO group system ko wiat chenggepa rangoni scientist unwa. Ya World Blood Donor Day kura hazalgani bri oni imani na bachengaha. Aru ya salora voluntary unpaid donor rangko ba antangtangni gamchat begepa anchi rangko onne sakkepni janggi rangko naljo katkepa rangko metel plani. Aru naljo kepa anchi rangko nangani ko manderang nama asyat nagata. Maniani bagi sekrani wa.
1: Doktor ya belsini tim bakata bicong ni jean one drop of humanity give blood saves life. Yani gemen na a kena soin ke pasakan tina na me dake talat na mat gen ma.
2: Ya belsini tim ara one drop of humanity give blood save lives wa. Anciut nanira ba uncakanira. Mande na kasai dangdeke unani wa. Ya, anchi unani ra kuchol san wani, sakapena kasa chakani ku mesokani, aro sakan chini dakna nangani kam wa. Daururo dengtang dengtang science ni geta tangdo batruruani rang ba advancement rang dongen chmoba, naljo kapa anchi ba namgepa mande ni anchi rang ko matna geta, voluntary donor rang ba kasai anchi un geparango pangchakna nanginga neke banga songrangon anchi dunggijani asel ba blood shortages ni asel anchi nang geparangna somoi geta anchi manjani asel banga janggirangko gematna nanga ya belsini mksongani ara voluntary donor ba andin anchi rangko un geparangko bariatna aro manderangna anchun ani namgni aro anchi ni bakrang hon ani nam gani ni gemen maasyat na aro sakapin na may dakchakani ko on genchim ya anchi ara warang ko maasyat na aro gepen anchi on gepa dolrang baksa nang reme kam kaanyan unwa.
1: Doktor, endak pa donation ba anchi on chakani rang ko sawarang ot namat na?
2: Ya nakapa anchi unna getara na a bn aro gisik ni geta ansing gepa unna nanggen. Belsi chi chetu ni sotok punga unggen sim ode na anchi rangko unna geta mangen. Bn ni jiriani keji sotpri punga ba una batna nanggen. Hemoglobin level ba anchi ni dungani chigni point punga gram unna geta nanggen. Aro na anchi chakram ba blood center unari angon na a form rangko gapat na nanggen. Nakni bn anseng bal jokani gemen seng sandiani ko aro anchi unas kang dakni rangko ku patiani ko ya kamnas kira gemen manderang nakna gangen. Anchi chaknari angon antangi chugemek tong chakani biap aro phone number ko on agata nanggen. Na antangi aro anchiko ra chakinggapa ni namgini na kaket aganyanirang ko dakna nanggen. Aro nakni anchi nanira sakatam mande ko naljukat na matna.
1: Doctor, anchiyo ba dungtang-dungtang ko tari e ba dungtang-dungtang chakalanirang ba tunggen ma?
2: Anchi niya ganun, anchi ni jadalango jian chi dake jokruray nga chum uko anchi nga anchi niya gana. Di ba ya anchiyo ra dungtang-dungtang bakarang dunga jekai cells aro plasma. Ya plasma ni anchi ni bieno bangani ra sot bunga bunga persen aro cells rang ra sot pri bunga persen rang ganang. Cells niya ganun, anching uno red blood cells, white blood cells, aro platelets dunga. Yarang ara, dungtang-dungtang, function rang ko, ba dungtang-dungtang, wamang ni dakini rang ara ganang. Jekai red blood cells nude anching na, wamang beni cells rang na,

0: oxygen rangko rarura white blood cells ra anchungko sabishi rang unko champenga aro platelets jian anchi ko kai rakhina dakchaka yarang anchi phakani ho champenga jen salo anchi ko ragenchum unon ya plak nangpa whole blood ko ra aro iko baktake shwal namana jekon blood components ne agana nigiya anchi ge sauni kon PRBC ba PEC red cells jekon anchi griyong e saingpa ba anchi pakke saingpa rangna unna ba matabwa mangpa rangna unna aro platelets jian anchi uani ko champengna eta jakhala aro press frozen plasma jekon anchi ni chi jakpa uni thari genchum uko anchi ni sabichi dongpa rangna jakhalna gtama na ya chungni tura civil hospital oba component separation unit tunga aro yarangko chunga dakinga
1: doctor daude na aga na ha anchirangko rainga aro ya anchirangko dungtang dungtang sabishirang na bajakhalamu daude ya jakhalinga ba anchirangko ba testrang kha ama
0: we chunga anchira ni jamano warangko anchichi batna manar kring kappa sabishirang ko test kha jekai hepatitis B hepatitis C HIV, malaria, aro syphilis. Jeda kode anchi ra chakking ba mandena mamung namgija dungjawa aro yani gmun government ni don gmun nyamo pangchake gamani rangko ba ra. Aro ya test kani rangara tsunga jeda kode naljoko ba anchi rangko ra chakking ba namgen una test kani san wayo uni gmun yara screening test kani wa yako diagnostic test ba yako sanna banna chunga test rangko dakcha jensalo ya anchuning pa ko maiba sabisi ko mangenchum chunga uko sanna banani ko dakcha jiba uko uni sani kri ba uni positive manani kri anchu sabisi ko manani kri clinicians ba saning parangchi refer ka aro watata aro wamangko uno sanani ko taknagta mana
1: doctor daun a kanangi hamu bisung ko yede screening san ka aya diagnostic center ong janmen na sunde screening ka isan ya test rang ko de aga na mana wamang na aga na taniera mai dakke khobor rang ko ra sokatinga chimsei
0: jen salo chnga anchi on ge parang ni ko ya test ka mutngo mai ko ba sabisi ko man genchim ode chnga bisung ni do nangmen phone number ni ko nien bana bisungko call ka chunga skang pa call ka oman jagen chimode changga thamna khungkhung bisungko call ka uno man jagen chimode chunga chithirang ko ba onagata maksungenga je dakode wamang chithirang ko man en bana hospital ona re bai plak wamangi takna nangni rang ko takna gata man gen unige mansa jen salo anchu na re bai ngon wamang ni correct address rangko aro mobile number rangko nagata chunga didi runga uni gamansa epic ba aadhar rangko identification na ba wamang ko track ka nagata mat nagata chunga warangko rai bachina aganat runga
1: doctor daude na agani nga mo yan chi rang ni gamman thalatang ni ha uni gamang anga mungsa sing ani ko taknas ngi acham daude ya Tura Civil Hospital jeyan anchin garo hills ni dal bat kpa hospital ngi nga chmo ya no san anchi kora blood center ngi kham kha enga ma anchi kora ya no san mat na ya ma ma ya hospital ni ba na song gpen hospital ang na ba shwale bak kha inga
0: beben yan garo hills so dal bat kpa blood center wan ya aga na man gen maina garo hills so out the pet ke gini blood center rang san dungwa ya wan ge sa de William Nagar Civil Hospital lo dungwa ya chunga Tura Civil Hospital Blood Center ya anchirangko Tura Civil Hospital ona mangmangsan on aiza andiba Turani wulwul au dungengpa hospital na ba chunga swalna gta nanga jekai Tura Christian Hospital TB Hospital Holy Cross Hospital aro blood storage unit jeon chungoni ko test ka gmen anchirangko rai dongenchum wanakpa blood storage unit rauna ba tsnga anchirang ko katna gata baswal nagta nanga ya blood storage unit rangara district maternity and child health hospital ogna jengjalo gna ampatio gna aro bakmarao gna 야랑 제다코데 낭잉 멋등오 안치 랑그득 낭 멋등오 제다코데 안치랑코 소모이 갈기자 박간 만나그담겐 우니금은 야 스토리지 유닛랑코 쿨리아 아로치가 야 스토리지 유닛랑나바 안치랑코 낫나그타나가
1: 인다코데 블러드 센터로니코 다오야 투레세바 호스피탈니코 라잉그반 치랑코라 사그바랑나라 앙이야무 예랑나라 앙그문코라 사그바니 패밀리 멤버 녹니만데랑 바 와망나 닥착잉그바랑 초틀나그다 난겐마
0: 웨이트 아웃 더 패티치가 리플레이스멘 랑코 라나그다 난겐가 마이나 치가 리플레이스멘 랑코 야랑나 보돌 카니코 바 야랑니 팔 안치고 라스카자 겐치모 오데 치가 블롱앤 스톡 랑코 메인테인 카나그다 닝아 Niba wamang jen salo anchiku rangen chim chinga wa salo chot plani ko amrungja wamang ni manan salo ba salsa salgani ni jamanong ba chinga warang ko chot plna gata gana maina anchingo ya voluntary donors rang ba antang ta kon kangi anchuna re ba ga parang ko minga ni gamen chinga out the pet replacement donor rang ko ba rana gata nanginga gapan state rang ode jekai mizoram warang ode Wamang antang tangan jau bajita unit rang ba bajita anchirangko blood center rang nangachum uko nien bana ba uko nekken bana antang tang jekai NGO bong bo ba dengtang tang group rang bong bo warang anchirangko unchakya unigumun stock rangko maintain kana kita mana aro bang bata replacement rangko warang rarungja.
1: Tao nak ni akan aku angniu irkani kita de ancengo voluntary blood donation donggen cuma de mandirang kusi yang yang tanah ni anciko odne sakupun mandi ni jangki tang aku tak cakken cuma odde donor replacement naba nang jawa cuma doktor.
0: Hui bang bata replacement nakon nang jawa cuma minus toko cantipe jasao rechabunga unit rangko nanggen cuma odde wajau cunga andin voluntary donor rangniko rechabunga unit rangko Cemongna mangen cemong ang ode, cinga replacement griba anciranko onat nagta mangen cem.
1: Tao ya ceng ni voluntary blood donation ni kemana ceng akan berkingamu. Ya no pangcak ke anga mengsa manderang ni beber ani bau isyataniko sek nagta sekinya cem. Jian tao anceng garu hilso de mongsong batte kam kak geparang de ke ya gamako tak kecak geparang ngiamu. Wamang ni kam de Belni unga, wamang ni cantia ni de, babang batan cantia, anciu no de, belgria, basa mat gen ane, ba metam de cantia, antang tang ni anciu nuk ni mandirang ner penge doninga ane, ba menggepenara, ya anciu, mecikrang ot nama ja ane, ya rang, endak kepa cantia ni rangko, wisheta ni rangko na, ya ni gempenam pate talak nama gen ma doktor?
0: Oe, antini mandeni bienura, liter bunga aro liter dok ni gisepo anchirang dunga. Aro anchi onchakanyo, rechagatam sot bunga ML kosan raya. Aro anchi onchakanyi bakan bienare ya gemagaman anchiko ba nangni ongaman anchiko tarinagata kamka. Aro kanta kolgrupprini gisepon ya anchini chitakapa bakara ongnagata ampla. Aro sales rang ba bakkan ong pelagta ma di bawah mangara mature ong nagata ba bri nagata nangani gemen jagatam ba jabri prakosa anchiko namana mea ba mechek je ba anchi ong nagata matnaya kale mea sasan ong namanaya niki ongja anchi de beeno dungkamja ia red sales rang de rechasa kolgrik salsan anchini beeno dungaya aro waniken beeno siyebot naya Yang dek siapa nata na pati deh na sana bah nanging paman deh na anciko unagata manude nama aru nak ni karung be welcome rangko dek sana ing takani zamanan na ancun ani zamanan kana gata managen aru asel ba obosta unganyo na nukni mande sauna anciko rupinge dunengan ya kanamu dek ungeno ba Blood center rong wa anci dunggen cimu angude na alcuain nangan salo anciko matna geta matna maina asel arobo sarang de je saloba je nabaung nagta maya unigemen walni somoyo anciko nanggetekani somoyo matna geta de blood center rong wana na an chi ko ne tun gen chung ode ba an chi rung ka parang lung gen chung ode al chua e an chi rang ko na ga ta man gen uni ge man na nga an thang ni an chi ko ne an chi sto ko rang ko rak hi na dak chak na ga ta na nga na i nuk tang na aru ga pen rang na chu ngai gen
1: Menggepen ang ni sengani ra doktor, tetu kak gemen rang ni ba tetu kak ingat parang. Wani gemen sengna kita seking acam, tetu kak gepa mande rang ancik otna kita makna ya ma?
0: Ya, NBTC guidelines ba National Blood Transfusion Council ni guidelines kita de bersi sani jak mano tetu kak gepa rang ancik otna makna. Ini ba Ancung ora tetu ka ni dokumen ko matrungja ba basa ko tetu ka acem uko mesok na matrungja uni gemen tetu ka a belsi sa ongjok ba ongkuja tenga wina geta matja nami wina geta matja uni gemen tenga belsi sa bat gemen rangko de tetu registration ka ata jeon tenga bisung ni tetu ni details ko se rakia aro badia salo register ka acem Uko sedona, aru unbaksana registration card ko onata, aru belsi sani jaman, wa registered kagaman mande unagata matna. Yan chingna state ni onat kaman guidelines unga, diba chingna family donor rang ungen chingode, belsi sa bata ode, wa mangko high risk consent to anchiko raa. Aru voluntary donor rang ko chingna Wamangko kakete agangen ne kadunga aro chanchia unigamun tetu bulsisa batode wamangko tsunga rarunga. Aruya gamuko dakanira sakan chinan naljokoba anchiko jedakode rachakingaba mangen unigamun yeranko tsunga daka.
1: Doctor dao na akna soingapa sakan china anchio nani gamun nangani rankode talatangaha. Andiba yan chio nani jaman mayaba namgenirang anchio ningaparang na tungama?
0: Anchi rachak ingapana san namgeni ko nayongja. Diba anchio ngapana ba anchio nani rangara namgenirang dunga. Na a nakni anchini group ko ba dolko wikujang ode na a ko winagata matgen. Na ndin medical check-up pa nakni sabisiko winagata matgen jekai hemoglobin level, blood pressure, aro hepatitis B, hepatitis C, HIV, aro syphilis rangko test ka anigaman na a yarang sama saja warangko ma masinagata matgen. Sabisirang jekai cancer ba cholesterol bange sani rangko Anchi unanira champeng nagata matna maina BNO iron banggen chimu angode warangkoba levelo ba tiktak unge rakina gata anchi unanira dakchaka na anchi unchaka ni somoyo mairangko dakna nangachim warangkoba mashi rai sakupenangko didi nagata matna aro voluntary donor ba indin Anshun gapong genchim ode na donor certificate rangkuba mangen.
1: Doctor ya anshun gaman rangkura sagaparang na otnas kang mayaba test ba porikar anirangko dakama?
0: Uwe ya onchak gaman anshirangko mungbunga anchichi patrakrakpa sabisirangko test ka jekai hepatitis B, hepatitis C, VDRL basophilis, HIV, aro malaria. Jedak pode anchira chakingpa mandena mamung namgi janyong jawa unigamun tsunga government ni rongamun yamo phangchakke gamani rangko ba fees rangko ba ra
1: doctor na akna soingpa sakantina mayaba kupatiani ko ondapna scan ma
0: da sia kana gta science ni ditan thangduani dongenchimo ba mandeni anchikura tharina gta mankuja Mandi mandis kasa dak chakna ba anchun chakna gata nanga. Nakni un gemen unit sa anchio nakni mandis kana kasa chakani, nakni jakstramani, nakni responsibility aro. Agan gemen gata science ni nditan tang doani dongen chimuba, mandi ni anchikura tarina gata manja. Mandi mandis kasa dak chakna ba anchun chakna gata matna. Nakni on gemen unit sa anchio, nakni mandes kana kasa chakani, nakni jakstramani, nakni 추소갓나 낭그니 아로 가동아니고 메소가 사우바 안오동의 반파카니 소모요 안 친앙행급바나 캔서 사급바랑나 오퍼레이션 가급바랑나 아로 사우바 장기 당하 금먹 안치 낭의 사급바랑나 야 낭니 안치오나니라 장기 당나 추월 오나니와 아로 낭긋득한 소모요 와 이머전시오 안치랑코 알투에 만나겠다라 블러드 센터랑니 스톡랑오 안치 동나겠다 낭총못다 야 안치랑코 만나겠다데 안치온급바랑 동나나가 우니금은 앙악나스 둠수행급바 사깐티콘 못몰라 낭니감 찻배급바 안치랑코 작게 사니바 장기코 나안알주갓나 만나
1: Matalbea doctor, Nakni a gamchat big a pasomeco ne, Anchio nani bidding a wrong talbea and talatanga hanina. Anching sakantian, Anchio nani gumman gamchatani co da alo, knarkaha ne anga bibira a. Knaswing a pasakanticon, voluntary blood donation co, takpachina dijatan baksa, molmolat penga. Clacon matella.
2: Nashimang. On the observance of World Blood Donors Day, one drop of humanity, give blood, save lives. Ni gaman takto tamiji mumen ko Srimati Kwisa te lokchi di sirani interview rani ko knaso naman na ha. Tau na shimang na jol last muni marak ni ngupa gitrang ko waratenga gitrang ara Jehovah angko ni rokupa. Choking at Chimuk, Nahasan Namah.

Modelin kuwata tsikakpa hindi ku kuburang kini baji min klatio delin kuwata tsikakpa bibit parti program ketamba jio delin kuwata tsikakpa hindi kuburang ketamba ji minit punga o delin kuwata tsikakpa English kuburang ketam bon kami ketamba ji min tsikoni ketamba ji min kurupona delin kuwata tsikakpa new india sama tsarko kuna sulman gin yaran dal salo atat na singapa program ang dal dol dol dal atam na sumun program ko ba sumirang baksa anat kaya atam ni pong ba jimini chot po cheto opening announcement aru dol dol program highlights ko kuna sulaman gin dok ba jio local announcement dok ba ji minit pong ao silong ni ko atat ka pa at kuburong ko kuna sulaman gin dok ba ji minit pong ao Grimpil kiamat ko sablen marak arindulin ko bagi cangkok nasional mungkin dok pagi min kulacio isona ramu sini aja kita ko tani semua salin salin drum marak aro krister sangma arindulin ko bagi cangkok nasional mungkin dok pagi min sot mau hindi baca nangkok nasional mungkin seni pagi o deng tang hindi film lagi cangkok nasional mungkin seni pagi min kulacio dari ni ko tak suka apa bibirti program Chat bajio dalin ko da ska pa hindi ko borang chat bajio min po english ko borang ko kna san man gen chat bajio min chko western devotional music ko kna san man gen chat bajio min kula chio dalin ko da ska pa sports gen chat bajio min chot pri bong dalin ko da ska pa hindi ko borang chku bajio english ko borang ko kna san man gen chku bajio min chibong ao Delin kuat atskar pa spotlight. Skuba jimin klatio delin kuat atskar pa bibirti program. Skung baji o delin kuat atskar pa English. Kima kubo Hindi kuburong. Skung baji minit mo delin kuat atskar pa English kuburong. Pon kami skung baji minit skung ni skung baji minit klatio na delin kuat atskar pa bibirti program ko kena sulaman gen. Iran dalatam na sulaman program lang. Dao sal ni chikni baji minit skung ngon arsen marak aro. Salam sang malin doni bayi sunan untuk nanti kita kau kena sunan lagi. Yang nak kaswani curah.

nga simang asen marakalan doon yung pagkita ang kuk na naman na ha tao na simang na salang sang mahal doon yung pagkita ang kuk at kanya kita na togen maichi pangkam ka pa on gaman gam kuk.

Nasimang salin ro marak aru unidol ni rang gapa gitrang kok na sona mat na hada o grister sang mani rang gapa gitrang kok na skana mat gen gitni kata bichong rang ara isola nu acok aro ayaw makjubang tau nasimang yaganat kaman gitrang ko jol jol kok na skana mat gen.

0: Nasimang deng teng teng tang mandirang ni rengkapa gazal rangko kena sona mana ha aru yerang baksa gazal rangko gamat na don so gaman somai ba yanon bo na ha dau deg deg sani zaman nasimang toki house to hindi film ni git rangko kena skana man genian agaswani chura.
1: Oi ruga mai nasa na rawa dut kontak ini skanya
2: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gamun on tisa thangat na man genma
2: nama siama jen salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga.

Yana kaspani chura dao somai athamni sni baji waha aro ya somena simangna toki house to hindi film ni gitrang ko ga matangen aro dala thamos khangpa na simangna aina film ni git ko ga matenga gitni khatha bi chungara goriya ri aruan latamangeskar aro joli mukherjee ni rangpa git wa

Kema khapabo, chingwa di tanik nakani rang dongani gaman, chinga na simang na aganat gaman chugamak kitko, gamat na gata man jenga ha, aro ya somen na simang na damini film ni gitko gamat skai nga, gitni kata bichonga ra, sabse tumko deka, aruan kumar sanu ni rungkapa gitunga.

na simang da mini film ni git kok na sona man ha da o 1942 love story film ni git kok na skana man gin kitne khata bi chora ek larki ko dekha arun kumar sanu ni rang pa gitu.

Nasimang 1942 love story film ni git ko kna sona man na ha dau ham apke film ni git ko ham apke ko ni film ni git ko kna skana man gen kitni khata bi chora me mene ai aro uan latamang iskarni gapa git wa